0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire dasumukal ngawekan pancesono. Aji sakti uri muha. Nanging natan kecawake dene kekang sire dasumuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rekehanan budinia. Iya mangke maneh kang kawinur sida caritana.

0: Ya. Radio mati lara kita.
1: Pun dong neng sepi ni kong alas. Sirda sungku mau sawas kangen ni. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat ni kang kita.